Nya ni va yo que chiñu ña isha yo que ra ña ka que chiñu ña ña jana te kona na kuachi valise yo ña na ku ka anu na sha tun ti shina sha te ko tun ti shina chi ña ni yo ku ya ku o ina yu sa vi a ku yo ina na yama tu ku ai ku yo na ina i va ka si tu na shina ra ku ka anu na kun ti shina ni tu ya nda tu na ra na ku ka anu na chi ninga na ku na ra na ka na ya na kun ti shina te ko to na chi ña ka ke ya vi ni ka na ña ku na ina na yu sa vi ina na yuvi yama ana iba kuna randa kuti shina ya chi nya yo ke ba shi kwanu yo shira nya ka ke da kan yu sha nya chi ka ke nya kwanta na ma nyu yo ta ki bin ti ko yo na kwa chi ba li the tu kuna yuvi bi chi ra ina ti ko to nya ti shi mi na na nyu ba ke ta kuti shina na kwa chi ba li ka chi nya ka ke ni na maestros kuna ni yo kuna ra fa na yo na kwa chi ba li the yo nge ti ko to ke ti shi yo ni sa ti yo ni sa da tu yo ra nya ka ke ni na kara kwa ku tu ba na nya ka ke da kan ni du sha nundo ki vivi chi na ku ka nu na ya chi ke ba shi na chi nya ka ke ku na ina yu vi sa vi da yo ke nya no san ti yu da ka ni yu sha ya kuenta ya programa yo na niña ñu sa vi el pueblo mixteco yo ke nya ta shi tu ku ti shi da vi in da te ku di na equipo na RTG ku vi yo nya nya ta shi na ya yu nya san da ya yu te ku di nya chi ñu ba li nya i sha yo chi ñu nya ni yo na sa vi nya shi ni so in ga na yu vi chi sa ba na ra shi ni na ku ta ni na ge chi ñu ke nya i sha yo ya ku ina yubi sabi la yo na ku inta ya sabi kun ni so te kun ti do na shin ni so tun sabi na ni yu yesen.